0: pi kama sem yesa bia wotia na me ka kire wo bi se e din se wo bi nim bibi no tumi bi so mani pa nyina nipa nwini e da chi se ni bi ni ho a mechi di nya me do me se ko fofo bi nsem wo ye free se wo tumi dim wo bi ha se we ne ha wo kotia ba mi ko budu bra we e fa ye djuma wo sun sun se mudie e da wa wo so ni kana mi gina fidi yesu e shira wo amen mi mi shira e shira na nya me o shira wo
1: amen
0: na o nu nsusu enka ye peniseka na me beye afoforo soso adom de nya me adom wo mo so obie mo akire nyese wo se wo bie djuma wo na mu dru ba bia me kana no kra current yi ba e bo fubu a bo fubu ai twetwe ni nyina na ko mo kama kama twetwa na bo kana sei ye bo odi correct bo fubu a twetwa na ya ti medini nyina egu brand me branding ne kama sono so na se be na ban ene demunti ni pa no mo na ni sisi yare ye ne ko
1: ambo to na sa de bo bu from no so kra dance no so di kra change of friend
0: good ambo to edru no be biara we nye suma se me na me wadru no anu si wo ma ye na bra beje konom ti bi chire bi free se di pa no nye na from one ho bra ampa so so omu se edru de edi ni moja na ni moja na sia na na mo to no oti en kana osisi yare ya eh try bi hwe bofi bofra yi bofu bunu pibi ho ho kaba kama kama obenum ho ho yi ni twere nyina kama na se ni sisi yare ya uwe chi na ntimi meja mi difu a oso she nso na ni bi kama obende le kama no aso le so abana ewu mtuntu afite fita no se bia nima bia anya yinti no wi anu bibiankam wo
1: eye
0: ro disposable cap no obanu kese ne makora bofre yi dira ba edin ho aso aduane enti wonu dodo bia enye ohwe osisi yare no trahwe ni mu trahwe ne se se la enko ya wo hwe nyabidi fo akiri kwai se e bia na wo fusu wo fanu enye kwa yako ba rade se fa ye fa hin adwane
1: papa ma chiti fo aso paka fo na nama hin fo aso fo ahwe fo obi bia wo hwe bia kwa bra mi pechao papa ne no ba sisa adwuma ni
0: me anu an kan se ni
1: aha me transi se ya na
0: ba so se aba
1: o so wa kan se bia chire me
0: okay
1: ne me ma first 50 minutes fo ka o yale na me ma wa ha bai
0: fidi eso number is 0557 38 7672 It is
1: my dunum.
0: Hey,
1: it is your
0: bias. Nina Bar, Nagabra, and it is a bias. So, guys, Madame Fidio, the Kaja, whatever. A cement dunum, or say, or be quiet. Who are you? Yadian. Hello, I mean, for what is so? Who be so? Hello. Oh, hello. Hello. Hello. Hello.
2: Good morning.
0: Morning.
2: Pajong.
1: I mean, to.
0: Na miya dumo, kabra.
2: Yes. E pajo.
0: Mhm.
2: Me na nebi.
0: Mhm.
2: Be free enwa. Onti me nko college. O ko college ya na ese.
1: Le to enyina eye na yanti won ti mi nko toilet fira bo fira abre pa no mi mpe ne bo na o buma no anu nyina afo no pe bi ma ndi enu anu
2: oni
1: bo fira no nko anadua ne nko ma na no pa ma na nyina de ache a obi an kan ton semra e wan kan ho kura no be ya gunu why e
2: pa
1: choma obade ka
0: for chemi modi ka fira mo ntimi ampeki mo hello what you saying
3: I'm
0: not going to answer. I'm
3: not
0: going to answer.
3: I'm
0: not going to answer.
3: I'm
0: not going to answer. I'm not going to answer.

0: Hello, good morning. Miss Roma, one is mommy, good morning. Me patch up. Okay, sir. Hello. Hello. Good morning.
1: Okay,
0: sir.
1: Because I feel sweet.
0: But my name is Shiana Menchera Wadiana. Why any friend is upon? Men ka se wa spiritually me hu di bi se abena sapoma eh hwan ya
1: atwede min sitan
0: tie me ni ti bi koso bo made bra me nkyere wa de na ye wate na ewrade mfa ne honhom so emu wa wai okay good morning openi wa flame ya che
2: good morning na pacho mutse
0: boko wo kasa fre he
2: kasa fre
0: bosomtwe kro ba bosomtwe de se ya district
2: jachi
0: Opani bomade maye nhia na menkyere wade. Sunsun fama hu se atade ese oyaworo yede fofura se. Ma hu se ye yini ma pani nkuru die bia firi okra so. Bra yenye ho adwuma ma wai. Okay. Hello.
3: Hello.
0: Good morning.
3: Good morning.
0: Oka se fre he.
3: Ata si sokobai.
0: Sokobai. Opani maye nhia nkyere wade na urade mo awate. Because sunsun obi kuta apply di wani mo pra. Opra ne ma pani nkuru die ayawade ya. Ho ane fre ne yima.
3: Ajamia.
0: Bo made bra men kire wade na urade fere tumi so mu awai.
3: Okay.
0: Okay. Hello. Ma ka cho so o fremia lo radio no. Hello. Hello.
4: 0241.
0: Hello.
4: 746595.
0: Number where this good morning. Me pa cho dan ho kakra wa fremi tuta me piki bia me nto kasa. Hello. Hello. Dana wo kakra o kasa ne twetwa si. Hello.
5: Hello.
0: Good morning.
5: Morning.
0: Me pacho wo kasa fre he.
5: Pacho me kasa fre tech.
0: Tech. Papa e yema so ne be shia na ma kire wade ne waye. Ya book age ene de wa shem sunsun fe mo so wuntumi mpie. Me hu sa abrabom ye de wo kire gina gina bia bi ayo brego ni nko besi. Wo kum ho ye adwuma pa abrabom de wo gina na wo gina kan ko ne mpege bia ma. Ana me di tro.
5: Eno
0: papa when your friend Emmanuel
5: pato e mia
0: bo money bra men kire wade na urade nyo kra fan firi mu ase
5: pato matipa chungu dinu kra wa bo kra mama mu sawe powerful
0: na men shira me hwe wani manope hello good morning
6: morning ladies
0: bo ko ka sa fe hin
6: Abu
0: Abu Kasi. Papa, I said, I'm not sure. I'm also a penny film. Obedient, but quiet. I show and say, meaning, now spiritually, meaning, we say soon, so maybe my way and I had yet here. So by here, you man, I can cook a boom, but Yaman Pajama, and then be a wire prombender. Hello?
6: Hello?
0: Me patch a wire prombender, you mother?
6: Debbie.
0: But my dear, but I mentioned what I did and I was it. Now, I didn't for a pass out some more. Why?
6: Okay.
0: Hello.
7: Hello.
0: Adio, ma kan so frem na dede wo ma mi ntume ne wo nka so. Hello. Hello. O frem na dede wo mu pe mi ntume ne wo nka sa. Good morning.
7: Hello.
0: O pe ni wadi kan frem ma kato. Me so wo frem ya low radio no. O frem ni wan low radio na dede wo ma mi ntume ne wo nka sa. Hello.
7: Hello.
0: Good morning.
7: Good morning, papa.
0: O ka sa fe hin.
7: Pastor
0: Mika, let me take. Why are you afraid
7: Pastor Mia.
0: But my dear brother, I'm sure what you're doing is because soon feminine. But when you're going to be a person, you're doing it, but spiritually, now you're cutting also. But I'm not going to be a man, why?
7: Pastor
0: Mia. Why are you afraid of being a low radio? Why are you afraid of being a person? Good morning.
7: Good morning.
0: Me pacho what are you afraid
7: of? Pastor
0: Mika, I'm afraid of being a person. Papa, I'm afraid of being a person. Because spiritual obi aye ade tia wona wo ma why hello hello good morning
8: good morning miss if you be me sir because I kote me to me ko toilet ma pa foye kete
0: papa bra na yen hwa akire hu ni why
8: yo
0: because so was afo asem wenya
9: pe yes be yes
0: asem wenya normal
8: My point is
9: a good one. Who is a miss of God?
8: Hello.
0: Me pacho, okra Assemblies of God.
8: Aye.
0: So for safo so hunti, we okra ya dance die kese, bra why?
8: You remember?
0: Na me. Hello.
9: Kasafi
0: nof sintre. Nof sintre so bomode ma yenhia no pena menkyra wade. Eni monyam wo ho, eni pa hu ayi buse wo sika, but wan kasaka sa hu nu se, eni ema nkoyi, bra yenkyra wade na ye wate. Na me show. Hello. Hello. Hello. Hello.
8: 02417465954 02094110 another 10
0: Hoso so ubenye biaba. Esuya bua IPT benye biaba. Tano so apatrapajanshu benye biaba. Midini mejo prophet apostle akwesi amankwa. Me pacho bebi ya wobia ya wage so ni mibishia. Yebe ye yushe mu. Ede na yekoso. Ede na yedunya. Ede na yetete wo na yabuwa. Good morning.
9: Good morning.
0: Me pacho woka se free hen.
9: Woka se free. Ay.
0: Mame eyese yeshia na mechila wade ya na woye wae. Because soon soon from no me hunu se wo mpanin fie mu no ene ma bi e touch o bra ye mu ala urade nyina wachi wate na mi shira. Hello.
10: Hello.
0: Good morning.
10: Morning sir, I just say
0: boko
10: de nyanya se o papa o
0: pacho me papa ba ya
10: o papa no o wo da ba ni site no ma junction.
0: Oh okay.
10: Ah tata jira no
0: me
10: ba holo
0: me pa cho kwai da hobit mama
10: chiapo
0: kafla kafla kafla me pa cho oba why
10: yo ba me yi me wa dia chiro
0: me pa cho mate papa na me shila
10: tu ngoli pa kwa dia
0: me pa cho ai
10: ah papa no elder vi na o ka se bi o ka te ke sa no
0: me pa cho ba cho me hoka na me shila yo
8: yo.
0: Hello. Hello. Once I was afraid that they were offering me. Missing no radio, no. No person has seen me dead behind a car. Cassa no cost of a Obekasa sophon on a Cassa ash. Low radio, no name Cassa.
11: Hello, good morning.
0: Morning.
11: I'm a monk with you,
0: brother. Any monk with you, Radiamo attending can depend for so to far. What to idea so? Who to an amor by believing him when the Indian Queen near John obey? Why?
11: Achi
0: yo. Ano pay bo made ma yin shia wate.
11: Achi yo.
0: Na me shira. Me wo kumase bo kanche. E bia nane de dika wute me lwade nshira. E bia de bela da wote etie me. E moto wo akwadwro ene ene hantia ma wuntu me nshia. Me pese obegya de wo yenya adaje. Na wo de wo ha wo de wo mane ye. Wo de wo kwada nda wo de wo dadwene. Ene wo bebrese aba abeda me. Na ye ne wo di nkomo na twede mponya me na madom tumi so. Ama ahoto na wo gye. Aya wo kra ene wo nipa dua edia. Hello. Hello.
12: Yes, hello.
0: Good morning, papa.
12: Morning.
0: Me pa cho ka se free hen.
12: Amakum.
0: Amakum. Papa bo made ma yin shia na me nchere wade. Me hunu se wo mpanin fie mu no, ene ma e beto akye wo. Ene ma e be ye basa. Bra ye nyina wachi mu a. Ya ri ankete nkete be ha wo. Bra ye nya ho ade ma wai.
12: Yo.
0: Me dasi. Udu so fula be nya bia ba. Ewrade be ko ama. Hello. Hello.
13: Hello, morning.
0: Fine morning, papa. And to blow so papa my yenshi and I'm enchera wadi and aye. Me who say free with sisi eba for mobile benya problem. Blah enye huwe du mama. Oh yebe fair to obey my huwe den.
13: Enukre, enukre, enukre, enukre.
0: Blah. Ewe adi be buwama niye ma tutu ye wai.
13: Me.
0: Me nshira. Alo pe ebe kwe nimi. Me wabu kanchi. Me dine me jo prophet apostle akwesi ya mankwa. Me tu mira. Me chile siye kwe me tu minino. Ma mi minimbe bie mi free benti mi muse ubi ya kwain. Abrabono eye sun sun eni edebo. Minimu wiyase. Me hunu se nye tiye. Inti yesu kansi mebe hunu se de ni pati. Ma vame wanya denye.
8: Antu
0: li paso. Bra ye nye na wachi mwaw. Nadi ya wunse kure mune enkos. Udi dine suyi ya ome mi bia ye denye. Edi. Alo pe ya. Yali ye bia da oso. Wahabi ya da oso. Amani ye bia da oso. Problem bia koso no. Me dine ene akwasi amankwa menye hwehwemu mefrɛ wo kra mehwe wachi die ntia ma na basa sunsu mekyere ne ma yempɛ yemfanye wadwuma obisi sofo me ba memfa sɛ mentumi nka sika dodo afa efiri sɛ menye hwehwemu ne nwie ya menhu ne obehia menhu ne mede bɛyɛ wadwuma hwehwemu no na sunsu mekyere sɛ bia wo problem no yempɛ wei yempɛ wei yempɛ wei ntudi oba na waboa wo ho sɛ ne tie bia la wo so obedi adanse ewurade bɛboa wo ewurade bɛgyina wachi na wo so so nya bia yɛ den aka me pa cho me pɛ sɛ me ne wo kotia adanse efiri do fogo mu baaye de awurade sunsun ne tumi ayama wo ebre koti adanse no me fa course no e wo off air so fo sa fo se me fa call we hello good morning
14: morning
0: me pa cho wo ka sa fre hin
14: manso
0: ye akuro papa bo mo den ma ye nhia nkyere wade me hu se sika ba wo nsem pa ba sika ne baaye wo hu ne ba ye na afre wo nsa sika ne baaye wo hu ne ba ye na afre wo nsa bo mo den bra na usika sam ye nyina ne ma wate because sia usi kun ho ye adwuma no enya so mfaso na wunya
14: so fo ya mpa
0: ah wo baaye be kyere wade sasa bi wo fie ene di wachi yesa wo baaye be ye ho ade ama wae
14: ati
0: ya mi shlao ano peya sebio minti na wona ya utie kasafidio usu wunti ana awurade ma mebetu ya sika se menkasa nya den emfa nkyero na wani mra wo ho so ne hu ni yesese wo ye e wa abrado se ne ba ya de ya wo dia no betu mi aye den ekuta wo an hwe ye ya wo dia pa ba na obi ji aye den me ma me so ne kan wa som da ho ne ye bo ye o ti fo so timu obu ti etia wa ya si wi a na wa so wa no se mensa nya den
15: besu
0: cause e ba sa na na opini wo mu Awurade hu ye mo bo
15: wo se obo wo se
0: se se bi o obi ba bu wo mo ja wo na ide te se wa ba ye den obi ja wo na ide maame ma o radio ne nko fo maame me sere wani die mu good morning
16: good morning
0: me pa cho mi ti wo wo
16: me pa cho ye yuma de bi a na se wo de bi a wo di ye adwuma
0: me ye adwuma adwuada ebnada any fiada na so so this week dey mean two kind the whole of the week me waha senye bibi na bebo me say me ko bebi akoye obi adwuma dey the whole of the week me waha
16: yo me that's why
0: me pa cho hwan dey friend Lucy
16: pa cho e me a
0: bom pa yema wo maye pa wate
16: yo
0: anya sa o ma o me gino sa abanane enyintini na so mpega ne nkan ko o ma bra bom na ma o ba e me di hun komo
16: mache
0: na mi shira
16: yo
0: So for the yen tia dance we from yen come off air
15: 0241
0: 0240 74 74 65 95 0240 74 74 65 95 0209 02 09 41 41 10 another 10 the chat was 0273 0273 528 528 545 545 545 hello you ntia dance you no from be din come e were off air
17: ti ibekon ho bisana kon so dia si ene dia urade aye odi fa kwasi amankwa ene wetin nkan maami mama wachi
18: safo mama eje
17: na o hote sey
18: safo mba jamuwe
17: maami bi wa nokasa ya flow sey
18: ya flow lenda
17: lenda u fi fahin na baaye
18: je kasa nkwanta side mu na baaye
17: kasa nkwanta kuro na wo so ne flow sey
18: ya flow ni mensu
17: mensu ede na si ede na urade aye pese ka sey nyame din ene nyam
18: Wacho nami yale nandu bae, tini bae na sefo mba nanduwa echire madia kango nukoye, nanduwa yale nukoye, nanyadu mti yale nukoye.
17: Yale ya bene nawe yale ya ubae ya mawe blu mawa kwa nchile uhu atolo.
18: Uhu mpajane ya yale vya ye amututu yale.
17: Mame kasa kasi, amututu yale ya no eba usu edise yi.
18: Wacho, ewe mbu be 12 years eriko.
17: Emabro ba 12 years. Sesia wanyi mfie sey.
18: Chimanya 22 years.
17: 22 years. Yale ne ba wo so wanyi mfie sey.
18: Ba 10 years.
17: Wanyi ba 10 years na wusa yale no aba wo so. Entu hwe sa blend ba pemu ne yale no. Oba me nche ene emre dodo a etwa mu no. Wusa esesa ya to.
18: Aje ni wato.
17: Ohun ato ye benyame ase abusu afo se de nunu aba no e kasa no e ya ho tutu yale wanya 22 years o si wanya 10 years na yale na ba no so oma ko hospitals oma nante anko oba aye no nyame adom no ato me nua ba yale ne ba aye no eh unu se wo yale no mo de ko hospital anam ko ba bi ko ji edu anam ko ba bi ko pem wa
18: ba je ne ko bi ko ji edu ndi an boye
17: onu ko ba bi ko ji edu anu ma to ba aye nyame adom ahoto aye de aba yen fasa da eme nyame wo so ba eno de ye nti me na wo ka kire wo na o yale wo na wo problem wo na wo ha wo de na wo ka bi wa na kasa
18: me so ma mi ya ni so o ya ni so ti e so fo di fa mo ko ni ba che fo ya le ni bra no so o ya ma bet ma abu ana wa ni ya ni so
17: ya da e wa di ase e wa di o ba ni ma na dum tu ni so aye a ni so fo ani ni mi ade che e mi ti o di fa ko se ma nko a me ma ni bi e wo mi nche e na no pe e be ko no bi sa na kwa so di esi e ni di o wa di aye ma mi ni ma wa che e ni ano pe
19: Yeah, I just also for.
17: Mommy, na apo me.
19: When you do, Papa, me who you pa? Now swear.
17: I'm not here to talk. Oh, me me pa chow flower saying.
19: Papa, your friend me, mommy na wumi.
17: Odalo ma ufi fine anybody.
19: Pa chow ifi kumase kwadaso.
17: Kwadaso. Adi ane si di ane uradi a yapeso kashe ni midi eni mnyam.
19: Yo, Papa, inyami a yini. Me ya ye fie mi ensane kakre ni. Na me ya ye ne babe stati ni na ye se mkosra mada ufubi. Asi mwi, ti mkosra na kakre. Iti honi muna ya ye ne kwa stati. Na stati fie me ensa. Me ensa be ye mi titiriti. Ti me ba ya mi debe se mko hospital. Nchi hospital is bibiri. Mbe nye di mwa hudu bibiri. So na na me sane da so mi titi eko ye che kwa de na afi de me na ya ba be kan ho me da no pa na me so ni a me na no ni si fo mo asa de ye tu bi bi afi me na na se na e wo so ni pe di mi me che sa na na se do e wo so ti si de bi pe si ni to fo mo ti a wa me sa de ko hospital ko ye so doctor ma mi Anu nu nu nu na fi ni nu nu fi ni. So still ni ako swa ni ako su. Na di chama wakula na ano na wijano di batwa doctor. Ni kwa doctor no. Na mkashe doctor ni se doctor. Ni na ino ni mensa ijana ijwa ni mjami. Mba sese na saye na wili titiriti iti saye duwe fufulibu waa Afa wanchara ni Nanka mwenkoto Na doktor na iwa aga kase ya fea ya nibi Nwasi nilu pati Na saye nilu pati nedi Kwa mkwa ya ye Mba usuwa mko Ntibwe na meti ya mwenka Na msidebi Ene maminya ni mwame tuwa we Ame meche, biyani menye oji efu mwicheng. Ame bae yensu, ame nchadio, uche ya minye mwadi na ame yinye. Na ama ame duwe bisa ni mama nam. Ame nama ame vinsi saye. Minimu ya duwe nena na imiye. Ame kashi na ame minye mwiseye. Minaye na ane ya misaani diye minaye me ejai, misano. Najo me mushishi ni me yimi fufufu ni me jai me mume sana no no na ase titi ni me tene kakrebi ya wafo shini wijidi se edwela ni mame ni minyani na mu imu fakule nye timi ni mu edweli nye die nye mkupo ashe ni huo ni mwenye amu ojie aye medie timi baya anache se kakla mehu Amboro me so. Ti na se me ba ba kan wo hu se yes. So wo dru no. Ye adwuma ye pa.
17: Yo ye da e wadi ase e nsua fo we ene ne asi ama ma no no. E ka se nya me di ene mo nyam. Ma me ni mi se wo ya ri ene ba ya na apart from hospital no. What they call baby and our hospital do no kwa na no me ye.
19: Pa che de bi. On fa ko baby a hospital ni na na na no.
17: Ya denya me ase nti mohwe emfie mienu ko mfie miensan ene oba oba me nche bi sei
19: oba me ba e na ochi che omuya na mbaa
17: oba ye 1 week ni but e be 4 days na wo hu se sesaye aba nti wo de compare e mere dodo ene enna kakra ye hu se ampa sesaye aba ewrade age wo
19: papa ewrade age mi e che se hospital ni no kolampuru iti mi ene moto aswa bo so we be mi sa asa ne mo hu se no e brasa ka yes we no die mi no mi ene na na ni mi hu se sesaye
17: nti dia na wo ka kire wona wo ti odifo akosi amankwa
19: yo odifo kakra mi ti mi aka ni se no wo se yes e dru bi wo ho ti mi ano mu a mo so mo sa ha ne bi mi sra mo se o ni odifo wo na mo ba mo bi na aya nsa e che se ko ta ka se sa aya ri ni no e ko an ko e betana so a e ko ne so ma ba bi ni odru ya mo hu se e si sa ya bo ni ti e mi gi di se e ye na be ko che se dokta na aka se e ye ko an ko an ko mi mo ri ni odru pa na wo no ma e be ko amu wo ni o fa wo bi
17: abisua wo yi ene de awurade nam adom so aya ma no woso ba osu benye bi aka
0: mame papa ohun adanse emienu a abusuafo ye di hwe wo de yenhwa akora ne de no ye se yale ewe eni aduro a mo frɛ ne sickle cells which is ahut ahututuma ahututu ya cells abroad de rheumatism
15: yeah
0: sickle cells e ya ahututu ye se ye de wo eni aduro but atena akora no so for 12 years nyame adom abaaya aketo akora wasi so oba ye ho aduro ma no ye hwe ne sunsun bi anima yale na abeso ye no ye ho aduro ma no nyame adom ne ho ayeden ato hwe di odi adanse sesie wo ye nurse ni wonka we government hospital me wife ene kodi me ho nkomo
15: ese
0: na mu hu sesie ne kunu ye sofo na ne kunu ye bibiduro wo ma ni ba ho oba hospital no yale pressure na o wode na to aduro so a enko no so je me kunu number ne frɛ no na oyɛ aduro bɛyɛ aduro ama ma pressure nakɔ ansa na nadamfo nurse ne bɛka sɛ ei saa meso me nsa ayɛ titiriti ɛnko ɛne ɔbaaɛ yɛyɛ aduro ma no 4 days ɛfiri ne so ama ahotɔ ayɛ dɛn aba hello
20: morning
0: sɛ wopɛ ne kɛseɛ
20: kasɛ firifiri kuro
0: anɔpɛ yi ekwan da ho abetu metu ana mo aba oba ye be kire wade amoa ye because sunsun minim we decide so pese otu kwan ana
20: beba
0: oba na pe oba na pe ho otu kwan won koma hu se mo ye account ho ne ma na sika kese akowulam na afi aye konebla konebla bo modern bra na ye ho adwuma wate di koma mi hu no ansa na maka mi mfa mi tri mu nka biribi fo se wuti e mo bi na ofa maka account ho asem ana amebua
20: nakore
0: ni pa afra mi nyino bie no mabo akontu asem so na ofra mi apre ko pene mu hu se mo ya akontu utu akontu hu anamo na sika kase ya ko wulem na afi e ya ye buachi bidin bra me nkyere wade na ye ne kwan mu na ho wate
20: ate
0: me das ano pe ya me wo bo kanji
15: na bari ye 0241
0: so fa we na kyere sunsuma ewlade de ayede
15: adumo
0: enti obi ma ho nka na asem ye frɛ wo kra de omu bie be hu na afi sunsun na kyerɛ deɛ ɛnyɛnyɛ dɛn ɛmfama ɔmu adanse yɛ ɔso ɔba ɔyɛ nipa te sɛ ɔma ɔmu te mi nka na ɔma ama na ɔmu tena fia nka ɔmu nya adanse yɛ ni ɔba na nyame yɛ bia ɛmɛ fon na mu de bɛ lɔkɔdo na ɔso waka ahyɛ nyame din ɛnu nyam frɛ mi wɔ
17: 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02401 02
19: mwale nkwante
17: si mwale nkwante edie na esi edie na wadi aya ama nope waba udifa kwa siya mwankwa ho
19: nye miyale ene juwara ni mbae mwuma mwudu sese mwua atome
17: oba ha e juwada
19: ni mwua atome mwuma mwuma sese akwada ani na uye mwune sese mwua atome
17: mwune uyale ye edibe efe
19: bosume mwune
17: me so me na yale na na wo fa ni
19: na mi e da mi ha mi yam
17: e da wo yam ene wo ni padio ni na
19: na na na na na ni na
17: nti wo hwa bo so me na na wo yale ye no ene ejuwa da ya wo ba ha be pem ene e fia da ya sesa ya ba ana sesa ya ma
19: sesa ya ba pa sesa de ya me mi me do ba mo mo hu se mi mi to mi de aba metime sale ekwa efu akoya anju
17: ba tama na wo yale de na wo ntimi nko efu nko ya anju
19: me jun ba bia na mo emi
17: ma me ni ebe ni
19: pa che me ni
17: wo betuma ka gburu makasa e bia chira wo kuro mufu e wo bia wade aye ho
19: a mo batuma ka
17: ka gburu makasa chira wo kuro mufu
19: na me ya e ni bu ne to ba ko so fu wa sa o de mo nya we mo la la anfie duara nene mbawo kala angbana katemmele menimbu fanfana te foto ba ketoko nyawana ma tela mpumbe abate sa ne tomo ba te gidan fie dinawo
17: obi adanse ye she wade ene nyina abusuafo ene nyana ma wei ene de wade na makosi ame nkwanso aya me ma ma she obi awa ya labusu me nan oba ha juada ebe pe ne fiada ya ne no eko oto wa wosu bla na wade oba ya wade ama na se wade ye bi na me ma kan san pa wade ne tumi esu me papa bi so wa nchi ame pe ebe ko ne bi sana kwanso ye si ene de nyana ye papa na me wache
1: ojo fun banjo mi jumu
17: wadalo na mo tacho ye flow say
1: banjo ye flow na na buaji
17: na na buaji eni di banjo fun fun na baaye
1: banjo mi shi shi di na baaye
17: eye kenya se shi di
1: na se na sa fun shi ayi kenya se shi di na ya
17: wadalo ma o baaye no e de na wadi aye de na esi apaso kashi ni di eni ni
1: ojo fun di na mi aye di amuru ma gbe ni ji ase so ma nante pa pa pa pa pa mi ko ko kracha mi to kuku ye businesses e ye mo na bebre ba sika ntimi na no se metimi to ade 500 million ba ko to de mi ni se se mi yere kro mi ni nche mi yere fi e so ade ba che na so ate sika ni na no se demo ba je se mna no ka ne sra bi ni bi papa je ba dia ye no e bru ma gbe so so am ka se ba de ni mo na ma je se sika jira mi se na e ba dia de ko se ma sa ko to kro kro kro ka sa pini a me se ye na ma huse ebi ase ya kase da debi chara debi ma so so fuare na so majo papa o semina ne die me kan fu mu bia bia maji bi na bia ya mama no e buru ma gbe na ni ti ase yesu
17: wadalo ma e bra ne ma sha ase se e ye basa na se ne ma sha ase e jigu mu papa cho e bi be sen
1: e ko be ji na papa ma na ti o aso fu bia ni wa mun ko mu ma na ti papa e da me te won ka kwa ne kwa ba mu bi nti madafu bi ya fona na nakwesi wona hye mi nkura se me nko enko so we na maso awe na mehu pa nhwe na ni ba me ba gye se mna na e normal comment e ko so no e bru ma dwe so
17: me pa cho oba ye no e bi besen
1: me ba bi gye se man de me ye wura bu so ni mi
17: ye de nyi se e bu so afa we ni oba ye nya me ayo ndu so ba o be nya bi aka ni me nsira o abusha foni nyama na odifa ko fia nkonye me papa bi wo nche anope yi woko no bisana kwa so yesi eni de na de ayama no papa no na wache
1: ya odifa me nyozo
17: me pa chona pome
1: a jana do no na uma me nwe na de eye fa de wu
17: me pa chona ye flow say
1: a me bian ka sa de ya mfani se twi ne ba fran akwasi mensa na mbo fu de francis ntim
17: me pa cho ufi fa hina bae
1: wo de chemshu kuma se ya na me wo
17: wadalo ma oba ne nche de na esi de na urade aya pe so ka se ni bi en manyam
1: o de urade fa o so aye de se me ka se me ka ulivo e ba jemre na be na wo chu ni ni na me tie unka na no so no me obi a me do di ni e ba se me businessman bye nansi yare kakle bi abobo me eh diabetes yare bi ababobo me ba me ba ye de me ni ni na ne ba ye na me dwuma no akofom afun so na musika sa me so na ye basa tiem se me tie unka ene mtu ana mo ba ye in fact me ba ye so o ma me semla na o ye so me jire me chi chire chire me me bisa me nkonko ye na me adom ezi anema eh emame afunso ya yareɛ no ɛsɛ kyiri yareɛ no pressure no ne ɛwɔ mu so in fact na me adom sisi a ɛyɛ bifo na me adom ahoɔden aba first na medwo nsɔ koraa no a woka dwo nsɔ no koraa a wote sɛ asɛ asikyiri kakra wo batɛne sɛ deɛ wokyerɛ me amkɔyɛ nyina tmehu saa deɛ no bio nkora sisi a ma kyɛ sɛ meho aɛde ka mene wokɛ sɛ wohu sɛ meho koraa wosowo so ɛnyɛ asɛm ketewa mebaayɛ deɛ nneɛma a wode maa me no especially sɛ mena no a medi dware ne deɛ a wode maa me no musa mena na ɛyɛ adwuma ɛyɛ adwuma ma medwa deɛ ne sɛ ɛkɔ so paa adiifoɔ ɛnti wom saa me a nyame afa so aboa me papa boa nyame nsra wo paa sɔfo
17: ɔda loma nneɛma bi sɛ atwato no sɛ woyaleyɛ no ɛne sɛ nneɛma gye gumiɛ na adi bɛɛ sɛn
1: mfa sɛ bɛyɛ mfie miɛnsa kɔ nan mu ani o
17: ɛna yareɛ no ɛbaayɛ
1: saa
17: na adwuma no so kɔɔ fam na adi bɛɛ sɛn
1: wɔ adwuma no koraa deɛ ɛm sɛ yare nsate sɛ ba no a mebobɔbɔ ho ka no ɛno mu nam adwuma no ɛde me fam ba no yɛdɛ ɛhyɛ aseɛ
17: nti wohwɛ mmerɛ dodoɔ no ɛne na wotwe mmienu yi a wohu sɛ nsesaeɛ aba
1: kyerɛ sɛ na meka sɛ meankasa no wohu sɛ yareɛ no meka ɛba nso kɔ mfie bɛɛ nan no afo ne mfie miɛnsa kɔ nan yɛnduru papa but sɔfo mananti kakra yare no baade mfa demakyinkyin kakra paa but sɛdeɛ mekae na wotwe mmienu paa na metee wo nka mebaayɛ infact sɛ menya hu biribi wɔ m nipaduom ɛne madwuma mu a ka me nyaa nnya adanseɛ ba me baɛ kakra na wotwe bɛɛ mmienu paa mu no deɛ mahu no ama mahu sɛ infact woyɛ powerful
17: yɛda awurade ase wei ne deɛ awurade ayɛ wei ne deɛ asi nti wo so ba a wobɛnya adanseɛ awurade nhyira wo yɛwɔ abusuafoɔ yɛda awurade ase ɛwɔ deɛ awurade ayɛ ɛyɛ sɔfoɔ kɔsi ama nkɔe ni anɔpa yi me maame bi wɔ me nkyɛn mepɛ sɛ ɛne me twetwe nkɔmmɔ kakra ɛwɔ deɛ awurade nama dom tumi so ayɛ ama no maame na wo ho te sɛ mepaakyɛ wofiri fa hena baɛ ɛnkyɛnseɛ maame yɛfrɛ wo
2: sɛntimntimɔdin
17: na wobaa asɔfoɔ akɔsi ama nkwaa hɔ no ɛdeɛ ne de
2: wobaeɛ
17: yadeɛ ɛne de wobaeɛ na maame woyaleyɛ ɛna sɛ bosome afe anaa ɛna sɛ ni bɛɛ mfie wɔtwe maame ɛdeɛ yareɛ ɛnana ɛyɛ ɔdeɛ nana ɛha wɔ ma wobaa sɔfo akɔsi ama nkɔ a hɔ
0: abusuafoɔ ne nyame ma awurade nhyira wɔ biaa anɔpɛ yi sɛdeɛ wotieɛ no ɛyɛ bokankye wobɛnya kaa wo sufula ɛma a mutie mema nso ne ne mpɔtam anwa nkwanta gyakobu asante bɛkwae atɔbi ase ne ne mpɔtam fa kaa berɛ kumase wodu santaa sɛ lona baato afa torɔtorɔ ɛbra sufulai mepaakyɛw no fɛ bibla bokankye mo a mowɔ ahodwo no sɔkɔban wodu sufulai wobɛnya bi aba mo a mowɔatɔ nso ne aputo gya that area hɔ nyinaa wodu sufulai wobɛnya bi aba mepaakyɛ kɔtwi bofod pakyi trɛ dɛ mpɔtam hɔ nyinaa wodu sofola bɛnya bi aba ɛyɛ baabi te sɛ bohyɛ abɛpɔhwim ne amamfrom ampa amɛ ne sɔkɔban mu nyinaa mu duru abɛnya bi ɛde aba baabi te sɛ brɛmama kurokoro ma frantwo ne ahenkuro mudu ɛyɛ sofola a wobɛnya bi aba ɔfɛ so no abɔfoɔ kenkɛ so ne akoma dan fami bra kɛgye tia pampa so inside kumase de kyɛm so ne aso ase asokɔle mampɔ ne paako so kurofrom aboabo ne ashtown mu nyinaa ma mowɔ baabi te sɛ bɔnwene ne antoa that area hɔ so so mobɛnya bi aba baabi a wofiri baabi asɔfo mefiri hɛ omemfa he mo a mowɔ baabi te sɛ de duako ne adwaase kote apeadu ne mmanaboadi ne kɛnte nkurɔ no fom asua adwo so ne afigyaase kwaamɔ ne kumawu baabi te sɛ dwaaso nkwanta ne asankalatiwa ne kɔnɔngo nkɔkɔ akyɛmmɔdaa abrɛm ne mpɔtam nyinaa wodu tek wobɛnya bi aba sofolai fa ka abra bokankye mo a mɔnka awɛ mpa sɛ atia nyinam so sere bɔ so bɛtenko baabi te sɛ mosea so ne adobawura ne ntɔborɔ so wote ase aboabogya ne atetekaa so baabi ani kwan so fa bi bɛsi ipt wobɛnya bi aba bokankye mo a mowɔ manhyia kɔfoɔ dua kuropɔn fense ntense ne mankra so kunsu yɛ mpasaa so bɛkyɛm ne pol krom mu nyinaa gɔɔso ne akyiri so akanya ase ne ntɔtorɔ so fa kunu ase ka aha ɛdɔ fa kuropɔn wobɛsi wo bokankye ɛdɔ fa ipt wote ase aboabogya ne atetekaa so baabi ani kwan so fa bi bɛsi ipt wobɛnya bi aba bokankye mo a mowɔ manhyia kɔfoɔ dua kuropɔn fense ntense ne mankra so kunsu yɛ so mpasaa so bɛkyɛm ne pol krom mu nyinaa gɔɔso ne akyiri so akanya ase ne ntɔtorɔ so fa kunu ase ka aha e do fa kropon obesi ubukan cho do fa ipt na wasi me pa cho ba bia wo firi ba bia busa fo enyira kwan anopai meje mlema jegwa ma mota fonton so obo so fa adam ponte hwa anopai meje mlema jegwa ma mota fonton so obo so fa adam ponte hwa firi ho me ba memfa hen oba wa fo de eye 100 Ghana e na de support radio program ye din komo wie na be hia bibi ya totọ ye jina so ya iwa dwuma e de ama ba bia wo firi ba bia je number na ya hodo o me nsa o fre ne ma na obi jina so so wa fre na ewurade ntinenim ewurade hwe oso Ewurade nyina wachi. Ewurade mie kwa wanya omwa na anope onfa amala ewo Yesu din ti. Amen.
3: Amen. Major Prophet Apostle Akwasi Abankwa. Ewurade akọ da Municipal Worship Center no. Na for the chi kwai eye bukanchi. Roman and one Pentecost asoda no echi. Asori simbe aduasa kodo riba kudie.

nso efri ye na na babrese atwuma tebu mahame odema ne yire mama comfort akosye sewa oye ni mama abre pause bonte.

pe yakoma si yo bubu akoma na ti enwume ohire emi makoma si enche bia be show nkran opai na itimi dia nanti na wotwe mu

Baka. Yeye na ya soro so akofa. Adun no nsia kase bona dia bro. Ano penya mi nsia so otumi ni mi atena. Ebe sisa brewe. Na mi wakuma so ade mi. Bra tu ni yere mu na ebe hini. Ani ante Agata. Mufa nsia FM ni agro kra. Na me enka mo huye pa Sister Miki Uwo Kenya se Sister Miki nyame enshira huye pa Otomade wa Kedi ete Dubai Sister Miki

na me show bia 5 FM Olu mara benti bi sori na afori ya ka atwa. Adi amai. Nakufo bua.